0: matakin da aka tabbatar da cewa ya saba wa dokokin teku. To labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. An samu hawa-hawar darajar hannun jari a kasuwannin Asia sakamakon bunƙasar kamfanonin fasaha da kuma fatan da ake da shi cewa nan ba da jimawa ba za a barware rikicin gabas da tsakiya. Kasuwar Nikkei ta Japan ta tashi da sama da kashi 3 cikin 100 yayin da hannayen jarin kamfanonin Korea ta Kudu suka tashi da kusan kashi 5 cikin 100. Muhimmin ci gaba da aka samu a kamfanin ƙirƙiren fasaha na Amurka wato Nvidia da kuma shawarar da ma'aikatan Samsung suka yanke na kin shiga yajin aiki da shirin da ake na sayar da hannayen jari a kamfanonin SpaceX da kuma OpenAI sun taimaka wurin bunƙasa darajar hannayen jarin kamfanonin fasaha. Kamfanin SpaceX na Elon Musk ya gabatar da takarda a hukumance a gaban masu kula da harkokin kuɗi na Amurka da neman izinin tallata hannun jarinsa a kasuwar hada-hadar hannayen jari ta Nasdaq. Yana ɗaya daga cikin tallar hannun jari da aka yafi jan hankali a tarihi, kuma kamfanin yana shirin zama kamfani na farko da zai fara kasuwancin hannun jari da darajar dala triliyan ɗaya.
1: Even after the share sale, Elon Musk is expected to remain.
0: Wakilin BBC ta ce ko da bayan sayar da hannayen jarin ana sa ran Elon Musk zai ci gaba da kasancewa mai cikakken iko. Har yanzu dai kamfanin bai bayyana adadin hannun jarin da yake shirin sayarwa ba da kuma akan kowane farashi. Takardun da kamfanin ya gabatar sun tabbatar da cewa SpaceX yanzu ya kunshi kamfanin kirkirar basira ta Elon Musk wato XAI da kuma dandalin sada zumunta na X wanda a baya aka sani da Twitter. To ƙarshen labarin duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. So yanzu sai rahotanni. Shugaban Cuba Miguel Díaz-Canel ya yi Allah wadai da tuhumar da Amurka ta yi wa magabacinsa Raul Castro a matsayin bita da kullin siyasa. Miguel Canel dai ya ce bayanan da Amurka ta fitar kan jiragen sama biyu da aka harbo shekaru 30 da suka gabata ƙarya ne kuma tuhuma ce da ba ta da tushe. Amurka na zargin Raul Castro da laifin haɗa baki wajen kashe 'yan ƙasarta da wasu laifuka kan jiragen sama biyu da aka harbo tsakanin Cuba da Florida a shekarar 1996. Ga rahoton Raliya Zubairu.
2: A jiya Laraba ne Amurka ta sanar da tuhume-tuhumen da take wa tsohon shugaban kasar Cuba da wasu mutane biyar kan wasu jiragen sama biyu da aka harbo na wani kamfani da ake kira Cuban American Brothers to the Rescue, wanda ya sanadin mutuwar mutum hudu ciki har da Amurkawa uku. A wancan lokaci Mr. Castro mai shekara 94 a yanzu shine shugaban dakarun Cuba, kuma kasashen duniya da dama sun yi Allah wadai da matakin harbo jiragen saman a shekarar 1996. Makadashin Attorney General na Amurka Todd Blanche ya ce Amurka na zargin Mr. Castro da lallata jiragen saman da kuma kisan mutum hudu. Ya ce Amurka da shugaba Trump ba za su manta da 'yan ƙasarsu da suka rasa rayukansu ba. Shugaba Trump ya kira tuhumar a matsayin lokaci mai muhimmanci, amma ya yi watsi da yiwuwar ɗaukar matakin soji. Za a dai gabatar da tuhume-tuhumen ne a gaban kotu, kuma wasu daga ciki na ɗauke da hukuncin ɗaurin rai da rai ko hukuncin kisa. A ɗayan ɓangaren shugaban ƙasar Cuba Miguel Díaz-Canel ya yi watsi da zarge-zargen a matsayin bita da kullin siyasa, kuma a cewarsa magana ce da bata da tushe. Ya yi ikirarin cewa Cuba ta ɗauki matakin kare kanta ne a cikin ruwan da ke ƙarƙashin huruminta. Wasu masu sharhi dai na kallon wannan mataki a matsayin wata hanya da Amurka ta ɓullo da ita domin sauya shugabancin ƙasar. Tattalin arzikin Cuba ya durƙushe sakamakon takunkuman da Amurka ta sanya wa ƙasar.
0: To a gaida Raliya Zubairu. To yanzu kuma sai mu nufi Najeriya, inda yayin da yau ake shirin fara gudanar da zaben fidda gwani na 'yan takarar gwamna a jam'iyyar APC mai mulki, bayanai na cewa gwamnar jihar Rivers Similayi Fubara ya janye daga shiga takarar. A cikin sanarwa da gwamnan ya fitar da kansa jiya Laraba, ya ce zai goyi bayan duk wanda ya zama ɗan takarar jam'iyyar. A baya-bayan nan dai shi ma ɗaya daga cikin 'yan takarar gwamna a jihar Gombe, Malam Isa Ali Fantami, ya sanar da cewa ya janye daga shiga zaben saboda a cewarsa an shirya tafka maguɗi. Malam Bala Ibrahim shi ne daraktan watsa labarai na jam'iyyar, ya kuma yi wa Imam Saleh ƙarin bayani kan shirye-shiryen da suke yi.
3: Jam'iyya dai ta yi ƙoƙarinta domin ganin cewa an yi zaɓuɓɓukan nan lami lafiya ba tare da yamutsi ko hayaniya ba. Akwai 'yan matsaloli waɗanda aka hanga, akwai ƙoƙarin da jam'iyya ta yi na ganin cewa an yi maganinsu. Duk dai abin da ake so a gani shine a yi wa jama'a adalci ta yadda ba za a samu rarrabuwar kawuna ba, tunda yake ana baiwa maslaha fifiko. dama inda ba a samu maslaha bane shine ake maganar ai kato bayan kato amma muna fata kowanne idan aka yi da ƙarshe dai za a yi kokari a ga an karfafa karfin wannan tsintsiya ta yadda za ta sharar da ake bukata
4: amma wasu suna ganin kamar wannan zabe ne kawai na je kana yi ka kamar ma tuna an riga an san wayanda za a sanya don haka yanzu ma kawai dai za a je ne a ƙara tabbatar da su
3: dama wanda yake an riga an yi maslaha ai an san wanda za a tabbatar inda ba a yi maslaha bane za a je a yi kato bayan kato to ko shi ma babu wanda zai ce maka ga abinda zai fito an jima bayan zaben kafin a zo a yi zaben babu wanda zai iya faɗin haka sai dai hasashe da kintace da zato wanda kuma waɗannan ba abubuwa bane da za a yi amfani da su a matsayin alƙalima wanda za a iya cewa wani abu akai a'a zato ana zato cewa wani shi zai yi rinjaye za a iya zuwa kuma a zahiri a ga an samu wani abu aka san haka
4: akwai jihohin da wasu 'yan takara sun ma so majanyewa don suna cewa ba za a musu adalci ba kamar a Gombe Mala Isa Alifan Tami ya janye ya ce shi yana ganin ba za a yi adalci a kai ba
3: mu abinda muke gaya mutane shine idan dai har ka shiga tsari na demokradiyya to ya kamata ka san abu ne inda za a yi gogayya da jama'a masu rinjaye su ne za su zame zakara a abinda aka yi to idan ka ce kai ba za ka yi aiki da ra'ayin masu rinjaye ba kai ra'ayinka ne to ai kaga ba kai adalci ba baka nuna cewa kai mai aiki ne da tsari na demokradiyya ba kamata yi a buga sai bayan an buga za a san wanda yake shine zai zama zakara
4: amma wasu na ganin cewa an buga din a zaben fidda gwanin da aka yi na 'yan takarar majalisar wakilai da na 'yan majalisar dattawa kuma an ga yadda waɗannan zaɓuka suka bar baya da ƙura domin akwai 'yan takara a matakai daban-daban da suka yi zargin cewa an yi abin da ba shi kenan ba yanzu kun shirya ma wannan a wannan zaɓe da za a yi na fidda gwanin na 'yan takarar gwamna
3: wato duk waɗanda suke da koke ko zargi akwai dama da aka ba su na cewa su gabatar da kokensu gaban kwamitin korafi da aka kafa ya rige kuma gare su su tattara bayanan zargi da abubuwa na ba daidai ba da suke cewa an yi su gabatar a gaban wannan kwamiti kwamitin zai duba kuma an umarci wannan kwamiti ya tabbatar cewa ya yi adalci to wasu su tunkan wannan kwamiti ya zauna suke kuka cewa ba za a yi musu adalci ba ta yaya baka je gaban alkali ba amma kana cewa wannan alkali ba zai maka adalci ba ai sai ka je gabansa ka gabatar da hujjojinka an yanke hukunci kaga cewa hujjojin hukuncin da aka yanke bai maka daidai ba shi ma akwai dama na ɗaukaka ƙara
0: Malam Bala Ibrahim kenan director watsa labarai na jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya to har yau dai muna kan batun siyasa ne a Najeriya inda takaddama ta kaure tsakanin manyan masu neman takarar shugabancin kasar da jam'iyyar ADC inda Rotimi Amaechi da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar tun bayan wasu kalamai da ya wato aka jiyo daga bakin Amaechi inda yace Atiku Abubakar ba mutum ne da zai iya lashe zabe ba koda ko ya samu takarar jam'iyyar Amaechi ya kafa hujja da zabukan da tsohon mataimakin shugaban kasar ya tsaya a baya kuma ya sha kai yana mai cewa a yanzu kamata ya yi jam'iyyar ta mayar da hankali kan wanda jama'a za su iya zaɓa ba wanda ya sa ba takara ba Karhutan Badamasi Abdulkadir Mukhtar
5: I hope this will be the first time he will feel primary.
6: Ina fatan wannan ya zamo karin farko da za a kayar da shi a zaben fitar da gwani. Magana ake ta wanda zai iya lashe zabe. Magana ce ta idan aka gabatar da ni ko aka gabatar da shi ga jama'ar ƙasa. Zai iya lashe zabe?
5: Would he be able to win the election?
7: Kalaman Rotimi Amaechi kenan a hirarsa da gidan Television Interest a Nigeria. Inda yake nanata matsayarsa cewa yana da yakinin shi ne yafi dacewa. Yayi wa jam'iyyar ADC takara a zaben shugaban kasa mai zuwa a Najeriya ba Atiku Abubakar ba sai dai mai magana da yawun Alhaji Atiku Abubakar Abdulrashid Ubasharada yace suna yi wa wannan magana kallon irin wata sunna ta siyasa
8: ina mai tabbatar maka babu wani abu da yazo mana na mamaki siyasa ce hajjarsa yake saidawa kuma ya rage ma wa al'ummar Najeriya da yan jam'iyya su ga cewa an hajjarsa ta kai matsayin da ya kamata su siya
7: daga cikin bayanan nashi yana magana cewa ai ba yau Alhaji Atiku Abubakar ya fara tsayawa takara ba yana ta tsayawa yana lashe zabukan fitar da gwani a matakin jam'iyya amma an je babban zabe sai a kayar da shi
8: yana ƙara nuna ma cewa dan takara ne ko kuma shugaba ko jagora ne mai jajircewa ba jagora bane wanda da kame duka da zai kwanta shi kadai ne dan siyasa.

0: baka isa ka zo ka siye shi da kuɗi ba ko da yaudara ko da wani alƙawari ba
1: amma ɗaya daga cikin makusanta Rotimi Ameci Ibrahim Garbawala da aka fi sani da IG Wala ya ce mai gidan nasu na da hujjar yin kalaman da yayi
2: mai laya kai mai zamani shekara sama da 20 kusan 25 zan ce babanmu Atiku Abubakar yana takara abokan takaran shi Atiku kusan yawancin su sun koma ga Allah yanzu a zamanin da ake da irin wannan tunani na matasa da kuma kalubale na tsaro ana buƙatar mutumin da ya taba tsayawa ya aiwatar da tsarin tsaro Rotimi Ameci shi ya gyara maganan kalubale na tsaro da aka samu a Rivers karkashin militant a zahirance a aikace Atiku Abubakar ubani wanda ya kamata a ce ya zama abinda tura ke cewa kingmaker maganar cewa yayi takara a baya ai da zai yi tasiri da yayi a baya
1: masana harkokin siyasa dai irin su Dr. Kabiru Sufi malami a kolejin Share Fagen shiga jami'a da ke Kano na ganin cewa irin wannan shagube da gugar zana hanya ce ta nuna bajinta a fagen siyasar Najeriya
3: tunda aka yadda cewa za a sayar da form kuma kowa zai iya shiga takara to tabbas akwai lokacin da za a zo gabar da su abokan takara kowanne zai yi amfani da kalamai da yake ganin su ne za su bashi tagomashi wajen al'umma kuma su ne za su wato dakusar da tagomashin da abokin karawarsa yake da shi
1: to irin wannan kalamai ba su da illa ga ita kanta tasirin jabiyar
3: suna nan za su iya bibiyar shi dan takara ko da bayan an gama zaben cikin gida ko musamman kalaman fitowa daga waɗanda suke daga jam'iyyarsa zai wahala ya kasance a yi saurin wato kore su
1: a yanzu dai ana iya cewa kallo ya koma sama domin ganin inda wannan sa'in sa za ta kai yan adawar da suka dade suna ikirarin kulle hadaka da kuma yadda za su lashe zabe domin kayar da jam'iyya mai mulki a Najeriya Badamasi Abdulkadir Mukhtar Sashen Hausa na BBC a Abuja Najeriya
4: yanzu haka gugu na cewa karfe 7 saura kwatani a garin Guyuk dake jihar Adamawa Najeriya haka kuma lokacin yake a garin Garwa dake yankin arewacin Kamaru Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC To tun da farko a cikin shirin dai kun ji cewa shugaban Cuba Miguel Díaz-Canel ya bayyana tuhumar da Amurka ta yi wa magabacinsa Raul Castro a matsayin bita da kullin siyasa To gaba shirin zamu koma a Najeriya inda masana suka so matsokaci kan kawancen gwamnatin kasar da ta Amurka kan fannin tsaro amma kafin nan bari mu je jamhuriyar Niger inda manoma a jihar Difa ke fuskantar wani mawuyacin hali da ke barazana ga samar da abinci a yankin manyan matsalolin da ke ci musu tuwa kwariya dai sun hada da rashin tsaro da ke da alaka da kungiyoyi masu dauke da makamai da sauyin yanayi da hare-haren da kwari ke kaiwa kan muhimman amfanin gona labarin da ya haifar da karancin albarkatun noma a kasuwanni tunda dai manoman suka kuka kan

0: tare da hana shi a wasu wuraren. Lamarin da manoman irin su Umar Bakari, shugaban kungiyar manoman tattasai na FC Niya na Difa, ya koka da shi, yana cewa ya jefa su cikin halin bashi.
1: In babu zaman lafiya, komai za mu yi ban mu cin gaba. Kasuwancin bai cin gaba in babu zaman lafiya. In babu zaman lafiya ko noman ba mu samu. Mu yanzu muna da bashi a bisan kai. Mun riga mun lokacin da muka huddata tattasan nan da gudu za mu kawo kasuwa mu saida. Gabanni ina so su bude mana wani banki wanda gwamnati ya sayi wannan kayan namu ya rubuta sunan mu ya aje. Lokacin da yayi sada ya hudda ya saida.
0: Sai dai a wani mataki na bunƙasa noman musamman na shinkafa da wadatar ta a jihar da ma a fadin kasar baki daya. Gwamnatin kasar ta ce tana kokarin farfado da noman tare da zamantar da shi. Kamar yadda gwamnan jihar Janar Ibrahim Bakadoma yake cewa
2: a zame hannun riga a kama aiki. Mun gaya musu kuma su ma sun yarda da haka. Yaran su za su zamna ba sai sun je wani wuri ba neman abinci. Shugaban kasa yace ya kamata mu tashi noma abin da zamu ci. Duk wani yanci bai samuwa in baka noma abin da kake ci. To alhamdulillahi mun dauki wannan hanya kuma muna bisa kan wannan tafari.
0: Masu bincike sun bayyana rashin tsaro a kaso 50 cikin 100 yayin da ambaliya a kaso 20 cikin 100 na manyan matsalolin da suka kawo cikas ga harkar noma. Rikicin ya kuma haifar da raguwar miliyoyin kuɗin shiga na shekara-shekara ga 'yan kasuwa. Matsalar da Malam Abdullahi ya koka da ita kamar haka.
3: Saboda matsalolin tsaro cikin kasuwa, abinda ake kawo kasuwa wajen kashi biyar bai ce kashi daya ba. Abin da ake kawo hakan ma kuma kasuwan baya ja idan shin samu guri noma mana inda ake noman shi na da duk akwai matsala ba zuwa matsalan tsoro dajin na akwai matsala shi duk garurukan da ake noma da sun tashi yanzu shine ba a samu noma shi. Allah ya ba mu zaman lafiya. Allah ya ba wa gwamnati damar kawo mana tsoro mu samu in noma shine.
0: Daura da matsalolin na tsaro a kogin Komadugu da tafkin Chadi ana huskantar matsaloli irin na ambaliyar ruwa na Komadugu da ke mamaye gonaki yayin da karancin ruwan ta dalilin kafe wasu a lokacin rani ke ƙara haifar da cikas ga noman. Sai da a cewar Abdullahi Muhammadu, wani mai sana'ar sayar da shinkafa a Difa, matakin inganta noman na gwamnati ya fara biya.
4: Shinkafan da mana kowa ji tsoron noma ta domin ambaliyar ruwa, amma ba laifi noman rani din an nishi sosai kuma ba laifi har yanzu shinkafan ita ce dai ake ta amfanuwa da ita har yanzu dai da sauranta. Kuma ba laifi muna samun baki daga Gehe zuwa Chad, ka duba daga ƙauyukan mu nan ka kama daga Gege mai Kicendi Kaula, wannan duka suna zuwa da sauransu dai har daga Nyame, Zandar, Agares, Dilaberu duk suna aikowa muna tura musu ta visa nan.
0: Rashin tsaro dai ya canza yankin na Difa da ya kasance mai dogaro da kansa game da albarkatun noma zuwa wani yanki da ya dogara da taimakon jin kai domin wadata al'umma da abinci.
5: Daga da Cima Ila Isufu, don su kuma su nufi kasar Mali inda masu ikirarin jihadi suka kona motocin sufuri da dama ciki har da tankokin mai da kananan bas-bas a jiya Laraba a wani wuri mai nisan kilomita 45 daga yammacin babban birnin kasar wato Bamako. Lamarin da ya faru ne akan babban titin da ya hada kasar da Gini yayin da masu ikirarin jihadin ke ci gaba da kakabuwa takunkumin hana shiga da kuma fitar da mai a birnin. Ga rahoton Imam Saleh.
6: Wasu hotunan bidiyo da BBC ta tabbatar sun nuna tarkacen motocin da aka banka wuta suka kone kurmus akan wata babbar hanya da ta nufi Bamako. Tun a bara ne kungiyar ta Jama'atun Nusratul Islam wal Muslimin wato Jine mai alaka da Al-Qaida ta kakaba takunkumin hana shigar da mai malin ta hanyar kai hare-hare kan motocin tankar mai da ke jigilar man zuwa Bamako. An kona motoci da dama a manyan hanyoyin yayin da kaɗan daga cikinsu suka samu isa babban birnin ƙasar ƙarƙashin rakiyar sojoji. Mali dai ƙasa ce da ba ta da bakin teku, don haka ne take dogaro sosai da man fetur ɗin da ake shigar da shi ƙasar daga ƙasashe makwabta masu bakin teku kamar Senegal da Ivory Coast. Masana sun ce takunkumin da jinim din ta sanya shi ne da nufin kasara tattalin arzikin Mali da kuma raunana gwamnatin mulkin sojin kasar. A watan da ya gabata ne, 'yan tawayen azbinawa da goyon bayan kungiyar ta jinim suka kai hare-hare manyan garuruwa da biranen Mali, lamarin da ya sanadin mutuwar ministan tsaron kasar Sadio Kamara. Gwamnatin mulkin sojin Malin ta shafe shekaru tana fama da matsalar tayar da kayar baya da ta fara tun a shekarar 2012 duk da samun taimakon sojojin haya na Rasha.
5: Daga da Imam Saleh. To a Najeriya masana sun so mu tsokaci kan nasarorin da

0: Batisci 3:1 a ranar Lahadi. A ranar Litinin mai zuwa ne ake sa ran Spain da ke matsayi na biyu a duniya a fagen kwallon kafa za ta sanar da tawagar ƴan wasanta da za su tafi gasar cin kofin duniya. A yau Alhamis ne kuma Senegal za ta sanar da tawagar ta da za su tafi gasar cin kofin duniya da za a yi a kasashen Amurka da Canada da Mexico. Senegal dai yana cikin kasashe 10 da za su wakilci Afirka a gasar cin kofin duniya a bana da za a soma ranar 12 ga watan Yuni.
1: To sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken labarin wasannin. To kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma nan da minti 30 idan Allah kai mu za mu dawo a shirinmu na hantsi. Kadara Aliya Zubairu da ta tsara mana shirin sai kuma Daniel Ochai da ya hada mana sauti. Ibrahim Yusuf Muhammad ke fatan mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.

0: Buni sahimwe n'igicezi joro I Nairobi ni saa 12 n'igicezi ngoro mu Burundi no mu Rwanda muri kumwe na Bernard Bankukira
1: Muri umwe bwe mwese bakunzwe babisiga ho za miryango turi kwa kane gena kirya 21 z'uko gatanu 2026 muncamake makuru twigiye kwashikiriza ikiza cha Ebola mu sekuru bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo kirabandanya kirandaranda aho abantu bashasha 51 bemeje ko bayanduye ibukavu naho hakaba umuntu yemeje ko yahitanye nayo nayo u Rwanda rumenyesha ko rugiye kubandanya ibikorwa byabyo byarwo byo kugarukana no gucungera umutekano w'igihugu cya Mozambique none bizogenda gute ko tutazongera kubona ifashanyo yatangwa n'ubumwe bwa Buraya
2: bahisemo

0: Nibushya buhora bukenewe mugi.
1: Sinigisha.
0: Nawe urabizi kuri rurimi twigisha ari icyongereza. Kugira amahirwe rero tukabona uburyo bwo kukihuguramo, njye ndumva ari ibintu byiza pe.
1: Mazi guhinda gusa. Ubu njye ku myaka yanjye urareba ukabona nyiri uwo kwicarana na mwarimu ngo ndiga.
0: Ntabwo ari uguhinda, ni ukuri
1: mugi.
0: Ubyumve nk'uburyo bushya buje kudufasha kumenya neza ururimi rw'icyongereza, kugira ngo imbogamizi twahuraga nazo mu kucyigisha zigabanuke.
1: Umva epo, imyaka mfite si yo kwirirwa nihinga ngo ndihugura. Akongereza gake nzikaramfasha mu kwigisha ari ibindi.
0: Nkunze kuvuze ngo akongereza gake nyine mugi.
1: Mubeshye se? Nkunyerensa ariko ndakazi pe.
0: Si ukugukerensa ni ukuri, ariko nta kiza nko kugira amahirwe yo kubona uburyo bugufasha kongera ubumenyi wari ufite. Ahubwo rwose ubu ngomba gushakisha amakuru neza kugeza nyabonye nanjye ngatangira kwihugura.
1: Nakubwira iki Budensia, uzihugura hawe n'ahanjye.
0: Oya se rwose.
1: Ngo hayi uburenganzira.
0: Oya nzihugura hanjye nawe uzihugura hawe. Twembi turi abarimu. Ahubwo nkigera mu rugo ndahamagara uwampaye amakuru musobanuze neza ibirebana n'iyo gahunda yo kwigisha abarimu icyongereza.
1: Nyamara wabona wiruka ku bintu bitazanagera inaha ngaha.
0: Nibiba ngombwa ndabazana headmaster wacu. Ntiwabona ari uko adafite amakuru, iyo yagira ari kudukurikirana natwe tukagerwaho n'ayo mahirwe abandi barimu bose bahawe yo kwihugura mu rurimi rw'icyongereza.
2: Ese kutangiye kureba ku isaha kiri?
3: Ese urabona butijereya? Ndananiwe uyu munsi, ndumva nshaka kuryama kare.
2: Kandi aribwo nari ngihisha mbonye akanya ko kwicara iruhande rwawe.
3: Njyaho ndumva wahaguruka tukegera ameza tukarya, ubundi nkajya kuryama nawe ugataha. Rea
2: ibiki?
3: Mbese ntunaniwe sha? Dore wavuye mu kazi aho kugira ngo utahe uza hano kunyitaho.
2: Kukwitaho ntibinaniza kuri? Nta n'ubunebwe bintera rwose, mbikora mbikunze.
3: Cyokora rwose uri umukobwa mwiza, ndabigushimira. Imyenda nasize hano mu ruganiriro yose yandaritse, wayandura uyu iteri pasi.
2: Nta mpamvu yo kunshimira, nabikoze kubera urukundo kuri.
3: Uzi ariko nkigeraho ko nikanze. Uzi gusiga ibintu biteye hejuru ugasanga bitunganije, impumuro y'ibiryo byiza ikagusanganira. Deya, wakoze cyane.
2: None nari mugutse ngira ngo tuganire uti ngiye kuryama.
3: Nanjye singereya, n'umunaniro w'akazi kandi ntinze gato, biriya biryo byakuvumye ubiteka naryama ntabiriye.
2: Ni ukuri hari ukuntu usigaye witwara bikababaza umutima wanjye kuri.
3: Ngiye nkubabariza umutima?
2: Cyane rwose. Nanashakaga umwanya ngo tubiganireho, wenda umutima wanjye uruhuke, none utangiye kunyuhura.
3: Ko naba ndi umuntu mubi cyane we, kubabaza umutima wawe koko?
2: Wibigira urwenya kandi njye mbabaye kuri.
3: Mbwira ni ukuri icyo nakoze kikakubabaza nihane.
2: Kuri.
3: Karame.
2: Kuzi ko ngukunda nabikubwiye kenshi. Kuki ushaka kumbabaza ushyira mu ihiganwa n'undi mukobwa koko?
3: Ngo mu ihiganwa?
2: Nk'ihiganwa na Nyesi. Ko nari nzi ko ibyanyu byarangiye, aje mu buzima bwacu ate koko?
3: Niki cyaguteye gutekereza gutyo Rea?
2: Uko ubizi hari induru ivugira ubusa ku musozi se kibi? Urumva nakubaza icyo kibazo ntafite impamvu. Wowe subiza, kuki koko? Kuki ushaka kumbabariza umutima kiri?
4: Nguwo rero asaba Chris kumukura mu gihirahiro. Chris ko ntacyo amubwiye.

0: shi na mutum bai zo ba, ba kowa ne yake zuwa ya zo ya ce eh to ashe ba zan samu zuwa ba dalili kaza. To irin wa'annan sai daga baya ne za a zo a tattara diddiga a duba a gani su waye ba su zo ba, dalilin ne ne yasa ba su samu zuwa din ba. Maganan kuma wa'anda suka rasu kafin aikin hajji duk dai suna cikin wa'annan.
1: Dangance da mahajjitan Najeriya na bana suna cikin koshin lafiya da walwala. Ga ƙarin bayanin da Hajjia Fatima Sara ta yi a kai.
0: Alhamdulillah suna cikin walwala, suna gudanar da ayyukansu yadda ya kamata, suna nan suna shirin Allah yadda na fita zuwa Mina. Akwai wanda suke zaman Madina ba ba mu samu wani maganar damuwa ba, insha Allah kuma komai yana gudana yadda ya kamata. Yanzu haka mun da muke maganar nan akwai jami'an mu da na jihohi waɗanda suka tafi Mina domin kammala shirye-shirye kuma gyare-gyare na inda kowa zai zauna. Watan allocation kowa ya san inda zai kai alhazansa.
1: A bana dai ba kamar sauran shekaru ba da suka gabata inda alhazan ba su samun zuwa da wuri-wuri. Har sai arewa fila ya sauka jirage a ƙasa mai tsarki. Kana a koma roƙo ga hukumomin Saudiya da su ɗaga wa'adi don mahajjitan su samu shiga. Abdu Halilu, sashen sani BBC daga Abuja, Najeriya.
2: Ra'ayi riga kowa da irin tasa.
3: Yayin da ake shirye-shiryen babban sallan layya na da ƴan kwanaki, rahotanni na nuna cewa ana samun tsada farashin dabbobi musamman raguna a kasuwanni.
4: Tsadar dabba tana nan daga abinci. Yanzu a ce ana sayar da buhun kowa shika uku, ana sayar da buhun da sa shika biyar. Duk wanda yake kiwon dabba, ta zo ka sai dabba mai yunwa ka ce za ka tada ta. To wallahi nan ne aiki yake.
3: Shin ya farashin raguna yake a yankunan ku?
5: Ka ganin su ka tsawa dangane manya ne ko? Kana iya samun na 500? Kana iya samu na 450, kana iya samu na 400 cikin su, kana iya samu na 350.
6: Gaskiya muna siyan sa guda ɗaya miliyan 1,600,700 yanayin girman shi har na miliyan 2 dabbobi yanzu ne daraja.
3: Za ku ku samu damar yin layyar a bana? Wasu kenan daga cikin batutuwan da muke fatan tattaunawa a filin mu na ra'ayi riga na wannan makon. To ga masu sha'awar shiga cikin wannan shirin sai ku aika mana da sakonku na Maria ta lambar mu ta WhatsApp wato 0806-360-6369. Da haka agogo muke cewa karfe 9:14 a Nigeria, 8:14 a Ghana. Umaima Sani Abdul Mumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Gaba cikin shirin za mu je duniyar wasanni. A Najeriya an kammala zaben fitar da gwani na 'yan takarar gwamna tare da tabbatar da 'yan takarar da aka amince da su ta hanyar maslaha a jam'iyyar APC. Jihohi da dama dai sun gudanar da taro ne inda suka tabbatar da 'yan takarar da suka amince da su, to sai dai wasu jihohi ga alama zaben ya bar baya da kura saboda zargin ba a gudanar da shi yadda ya kamata ba. Daga Kano ga ƙarin bayanin da Zahra Dallawan ya aika mana.
7: Irin yadda aka gudanar da taron tabbatar da 'yan takarar gwamna a jam'iyyar APC a jihohi daban-daban kenan a Najeriya. Cikin jihohin da aka gudanar da wannan gagarumin taro dai har da Kano da Ebonyi da Jigawa da Kaduna, sannan akwai Katsina da Niger da Sokoto da Zamfara da Kebbi, inda aka tabbatar da waɗanda za su nemo adun mulki na biyu a hukumance a matsayin 'yan takarar gwamna.
8: Mun gudanar da zaɓe na fitar gwani a Gombe State. 'Yan takara uku ne suka zamanto 'yan takara wadda suka shiga zaɓe. Zaɓe dai ta gabata. Wadda ya lashe wannan zaɓen shine Jamilu Ishaku gwamna da kuri'u 1,000.
7: Nan kuma shine yadda aka ayyana wanda ya ci zaɓen fitar gwani na takarar gwamna a jihar Gombe. To sai dai wasu daga cikin jihohin da aka gudanar da zaben fidda gwanin kamar Yobe da Gombe, tuni wasu suka fara nuna rashin amincewa da sakamakon. Musa Ibrahim Masku, wani mai goyon bayan Sheikh Ali Isa Fantamine, ya ce duk da kasancewar wanda suke goyon baya ya sanar da janyewa daga zaben, abinda aka yi a Gombe abin takaici ne.
9: Eh to zabe kan aiban mu san mai girma gwamna da waye yayi ba, tunda mu mai gidan mu ya riga da ya janye daga takara daga jam'iyyar APC. Mu yanzu a matsayin mu na masoyan malam muna jira mu ji wata jam'iyyar da zai dauko mana ko kuma matsayinsa, to mu kuma daga nan zamu daura insha Allah.
10: Amma ai kamar su an je wasu hukumomi a jihar.

0: musamman shugabannin APC din suna cewa ai ba a sanar da su a hukumance cewa sun janye ba shi yasa ma suka yi zaben.
1: Ah, hukumance ba inda ba mu sanar ba, gashi nan a Facebook kowane gidan jarida ya daura, BBC ta daura, kowane gidan jarida sai da ta daura janyewar mala.
0: Eh to amma abin da suke nufi shine ba a sanar da su a hukumance an ba su takardar ba a jam'iyyance a ba su haka.
1: A wannan siyasa ne kawai da neman biyar bukatan kai.
0: Yanzu gashi an yi wannan zabe an kammala, ya kuka ji da wannan sakamakon zabe?
1: To wannan sakamakon zabe kan ai da ma ba da mu akai ba. Ai ina ga shi kadai ne dan takara wanda akai yayi primary, shi kadai yayi primary da kansa. Tunda duka ƴan takarkarin sun janye, sun ce ba su yarda da tsarin primary din da ake yi ba. To mu ma a cikin gari ba mu san ma an yi abun ba, in ba ma yanzu da muke gani a media ba.
2: Na yi kokarin jin ko me jam'iyyar APC Gombe za su ce game da wannan al'amari. To sai dai hakata ba ta cimma ruwa ba. A jihar Bauchi kuwa rahotanni na cewa an dage gudanar da zaben fiddigwanin, kuma bayanai na cewa an jibge jami'an tsaro a ofishin jam'iyyar APC a birnin Bauchi. Na yi kokarin jin karin bayani akan abin da yasa aka dage zaben, kuma koyaushe za a yi shi. Amma ko da na tuntubi kakakin jam'iyyar APC a Bauchi, Shehu Dauda Muhammad, ya shaida mun cewa har yanzu ba su samu wani cikakken bayani ba. To amma rahotanni na cewa war jam'iyyar APC a Abuja ta gayyaci dukkan 'yan takarar, amma babu wani ƙarin bayani akan abin da yasa aka gayyace su da kuma abubuwan da suke tattaunawa. Zahra Dillawan, BBC Hausa, daga Kano a Najeriya.
3: To rundunar sojin ruwan Najeriya ta fara bikin cika shekaru 70 da kafuwa, inda ta baje kolin nasarorin da ta samu a ayyukanta daban-daban. Rundunar ta ce saboda nasarorin da ta samu tsawon shekarun nan, a yanzu ita ce ta daya a jerin rundunonin sojin ruwa mafi karfi a nahiyar Afirka. Ga rahoton Badamasi Abdulkadir Mukhtar.
4: Yayin da take cika shekaru 70 da kafuwa, rundunar sojin ruwan Najeriya ta ce lokaci yayi da za ta yi waiwaye akan nasarorin da ta samu a ayyukanta. Rundunar ta ce saboda muhimmancin cikar ta shekaru 70, an tsara abubuwa da dama, kama daga addu'o'i a masallatai da coci-coci na a dukkan barkokin jami'anta, da bukukuwan baje kolin kere-kerenta, da tarukan karrama zakakuran jami'anta da dai sauransu. Navy Captain Abdusalam Sani shine muƙaddashin jami'in hudda da jama'a na rundunar sojin ruwan Najeriya.
5: Akwai ta ɓangaren tsaro, akwai ta ɓangaren kirkira na jiragen ruwa da muka yi, akwai kuma bangare wajen samar da zaman lafiya musamman a tekun Gulf of Guinea, inda muke ayyukan patrols ɗin da kuma tsare matattu da kuma wato tattalin arzikin ƙasa. Daga shekaru 70 da suka wuce zuwa yanzu, Nigerian Navy sun ƙirƙiri jirage nasu na kansu wanda muke amfani da su kuma muke alfahari da su, wanda suna aiki a cikin teku har yanzu. Kamar su Nigerian Navy Ship Karaduwa, su Nigerian Navy Ship Andoni, su Nigerian Navy Ship Tok Ugu da sauran makamata haka. Kuma a yanzu ɗin ma ana kan kirkiro ɗin su kamar guda uku. Mun ka kera su a wajen dockyards da take Lagos da kuma shipyard da ke Port Harcourt.
4: Navy Captain Sani ya kuma ce suna alfahari da yadda rundunar ta taimaka wajen daƙile ayyukan masu satar man Najeriya a kan teku, da kuma tabbatar da tsaro a sassan Afirka.
5: Abu ne wanda su kuma kana naka su ma suna nasu, kullum suna kara fito da dabarun su. Idan aka gano inda matatun nan suke, aka yi deactivation din su kafin ka ce kwabo wani kuma wuri sun ya kara bulla. Amma mu ba za mu yi kasa a gwiwa ba, kullum abin da ake ciki kenan, ana yawace patrol ko da yaushe kuma dare ba rana. A kaman kasidu da suka buga nan kasashen waje mujallu da dama sun gwada mana cewa yanzu an fitar da Najeriya a cikin wannan list wanda ake cewa na ake samun bata gari a tekun, saboda a yanzu a halin da ake ciki zan iya ce maka kusan kashi 95 cikin 100 na tsaro a wannan ruwa a kai shi.
4: Ya yi bayanin cewa ayyukan rundunar sun faɗaɗa domin tafiya daidai da zamani, domin kuwa baya ga ayyukanta na cikin ruwa a Najeriya, rundunar sojin ruwan tana gudanar da wasu muhimman ayyuka na cigaban al'ummar Afirka.
5: Za ka iya gane cewa a yanzu haka da muke magana da kai, Nigerian Navy tana ko'ina a inda ake operations a Nigeria. Kuma muna ba da gudunmu kwarai da gaske. Kaga source of recent kwanan nan, Nigerian Navy su ne suka je har Gambia suka tabbatar da demokradiyya. Sojojinmu ne da jiragen mu aka yi amfani da su, aka je ana kiran operation ɗin operation safe domain. Wannan operation ya tabbatar da wato gudanar da demokradiyya a ƙasar Gambia. Ta zo na digintinta ba tare da wata matsala ba. Mun wuce har sauran kasashe kuma kwanan nan ma za su tafi abin da ake kira flag showing kasashen na yamma.
4: An dai kirkiri rundunar sojin ruwan Najeriya ne a cikin watan Afrilun 1956 domin tabbatar da tsaro akan ruwan kasar da tallafawa sauran dakarun sojin Najeriya na kasa da kuma na sama wajen kare kasar daga duk wata barazanar tsaro. Badamasi Abdulkadir Mukhtar, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya.
3: To idan ka je Niger mai makwabtaka da Najeriya, a yau ake kammala taron kwararru daga kasashen AES Sahel wanda ya mayar da hankali wajen duba hanyoyin kawace wato kwance da marar kungiyoyin yan bindiga dake da niyyar ajiye makaman su da kuma yadda za a shigar da su a cikin al'umma. Taron wanda ake gudanarwa a Yamai ya samu halartar wakilan cibiyoyin gwamnatocin kasashen AES Sahel, masana abokan hulɗa da kuma kungiyoyin farar hula. Ga rahoton Cima Ilaisufu.
6: Kwance da mara yakin yan bindiga da kuma shigar da su cikin al'umma na daga cikin shirin farar hula na yaki da matsalar tsaro da kasar Niger ta kaddamar tun shekarar 2019. Hakan ne ma ya sa kwararru kan sha'anin tsaro suka haɗu a Yamai da zamar tantance mafi kyawun ɗabi'u a wannan yunkuri da shigo da tsafin mayakan cikin al'umma, ƙarfafa musanya ƙwarewa tsakanin ƙasashen da kuma haɓaka haɗin gwiwa na ayyukan DDR da ke da nufin sauƙaƙa dawoma tsohon mayakan da kuma bada gudunmuwa ga kwanciyar hankali na kasashe mambobin kungiyar AES. Abinda Hamad Haruna, dan jarida mai bincike a fannin tsaro a yankin Sahel, ke cewa Niger na da kwarewa kan wannan batu.
7: Niger tana da kwarewan da za ta dauki wannan abun har ma ta jagoranci wannan aikin, saboda in kun duba kasar Niger, ai ba a harkan ta'addanci na Boko Haram kadai bane ba Niger ta fuskanci abun da ya shafi yaki da makami. In kuna tuna ai an yi tawaye a yankin Agadez, kuma duka ƙarshen su din zuwa ne aka zauna aka sulhunta, kuma duk inda aka zauna aka yi sulhu a nan din za ta dauki wani ilimi, za ta ƙara darasi. Aka yi harkan Agadez din aka sulhunta, aka zo kuma tun shekara ta 2017 Niger take nan tana ta kokari yanda za ta yi ta gani ta jayo annan mutanen an haɓaka harkan DDR din ne zamanto an cimma gashi.
6: Ta hakan ne kuma kwararrun ke duba sabbin hanyoyin da suka dace da yanayin yankin Sahel, tare da ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen na AES wajen tafiyar da ƙalubalen tsaro tare. Hamad Haruna ya kuma ƙara da cewa ana iya yaki da matsalar ta hanyar sulhu.
7: Ba da bakin bindiga kaɗai ba ake iya cin galaba, dole ne sai gwamnati da ma al'umma da kanta ana ɓullo da dubaru yanda za a samu a ciwo kan wannan matsala. Dan ta'adda ya aje makami ya zo ya tuba, abu ne gaskiya ga al'umma dai abu ne mai wuyan karɓuwa, saboda wannan mutumin ka sani mutum ne wanda ya kashe maka dan uwa, wanda ya yi maka kaza, ya yi maka kaza, ya yi maka kaza. Amma duk da haka al'umma ta amince za ta karɓi wannan mutane hannu bibbiyu.
6: Yayin da ƙalubalen tsaro ke ci gaba da tunkarar ƙasashen kungiyar AES, taron kwararren zai kuma ba da damar samar da tsarin haɗin gwiwa wanda ya dace da yanayin yankin Sahel ta hanyar samar da tsare-tsare na nazari da kuma musanyar ra'ayoyi tsakanin cibiyoyin gwamnati.
3: To a gaishe ki Cima Ilaisufu da wannan rahoton, yanzu kuma ga Awwal Ahmad Janyau da labarin wasanni.
8: Aston Villa ta yi faretin murnar nasarar kofin Turai na Europa League da ta lashe karon farko shekara sama da 40 tun 1982. Dubban magoya bayan Aston Villa ne suka yi jerin gwano a titunan Birmingham City domin bikin nasarar kungiyar. Magoya bayan Aston Villa sun yi ta waki a dandalin Centenary. Shekara 30 kenan rabon da kungiyar ta lashe kofi kafin nasarar da ta samu na doke Freiburg a Europa League a Istanbul ci 3 da nema a jiya Laraba. Sadio Mane na cikin tawagar Senegal da za su tafi gasar cin kofin duniya a bana bayan fitar da jerin 'yan wasa 28. Tsohon dan wasan na Liverpool da Bayern Munich wanda yanzu ke taka leda a Al Nassr ta Saudiya yana cikin tawagar Senegal a gasar cin kofin duniya a Qatar, amma ya fice saboda rauni. Mane zai jagoranci 'yan wasan gaban Senegal da suka kunshi Nicholas Jackson na Bayern Munich da Iliman Ndaye na Everton da kuma dan wasan gaba na Crystal Palace Maïla Sarr. A ranar 16 ga watan Yuni, Senegal za ta fara wasanta a gasar cin kofin duniya a New Jersey a karawa da Faransa kafin ta fafata da Norway da kuma Iraki a rukuninsu. Mohamed Salah ma zai jagoranci tawagar Masar bayan kasar ta sanar da tawagar 'yan wasa 27 na wucin gadi da za su wakilci kasar a gasar cin kofin duniya. Salah mai shekara 33 wanda kuma ke shirin yin bankwana da Liverpool a ƙarshen wannan kakar ya ciwa kasarsa Masar kwallo 67 a wasa 115 da ya buga. Baya ga Salah, ƴan wasan gaban masa sun hana da ɗan wasan Manchester City Umar